4:56, gitile mwengisi tuachitichi cha inyambani, gitile kari chikatihi sangula ku mitirwa hina hilerimi ya chitswa wazi tatuloi asiku hingani 14 ka outubro nika 2026. Mitirwa hina mwengisi tile nga tofamba hiti njala leti, chikati cha 5 hita zoma hongo interesano ni antena nasional. 5:05. E tarabetela atisimu mabulu kala 5:20 la ingatuzwa a longoloko hluka ingembani 5:40 tabe mahungu hechindao 5:50 e tarabetela atisimu kala 6 ingatuzwa jornada da manhã interessano ni antena nacional 8:10 e tazwa a mahungu hechitichicha ingembani 8:20 e tabe atisimu kala chikaticha 8:54 na hinga tungi kera mitiru akawa na kuluru wa ntiru wale remi ya chitsonga. Mitiru mwengi seti hili nga mandine kamina Sandra Masango. Hivi tu gonti tuwa Radio Msambiki. Hila kuweka kubonga kawa na hiloko hilomba nileve. Kusimamo hilomba kala ichikira magumu kamitiru wa hina enge mundi. Ungaluzi chikaricha singora hita zoma hungo interesanu ni antena nasional. Gichira.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: As inscrições para o Desengoma de Zanhambane 2026 estão a chegar ao fim. Falta pouco, mas ainda vai a tempo de participar.
2: Desengoma de Zanhambane.
1: Pode inscrever-se online através do www.rmplay.co.mz em paradas musicais, selecionando Desengoma de Zanhambane. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção! Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Desengoma de Zanhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
3: Mas ele tinha que acorrizar a longoloco chuca em Nhambane.
4: Longoloco
5: Chuka Inhambane
4: Binzu ya Instituto ya Comunicação Social Ikutirisana ni Rádio Moçambique Emissora Provincial ya Inhambane
6: Mwingi seti gichile Wasangule longoloko Chuka Inhambane Kamisho nyamuncha Unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inhambane Na uhashiwa laha Rádio Moçambique Hi wazitato ni wazitato Hema 5 horas ni 20 minutos. Kamishu ya nyamuncha hita ula ula ni vahanyi valika goshani a distrito ya Lemurombeni. Watu hikamsela hilaha kamintiru ima hiwako himufumu wa Canada hilaha kakufretela provinsya Inhambane akaravi gaudahu. Nzako hita kumama hungu ya mishu ya nyamuncha. Antonio Taimu. Hiye na arangelako alongoloko shuuka Inhambane wanyamuncha na akushuvela awengiseti legi ginene. Tsama na hina. Lowu ilongoloko shuuka Inhambane akashikwa moya cha wena amishwe nyamuncha. Unga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya Inhambane. Kota leji hinga ulili akusanguleni wa longoloko lowu. Nyamuncha hita ula ula ni vahanyi wale kagoshani. Amurumbini, watu hikamsela hilaha kamintiru ima hiwako himufumu wa Canada. Hilaha kakufunetela provinsya hina ya Inhambane, karavi gata udahu.
7: Lo ambulance le ya hina le yifuna kahle lo mushikongosa la vabantu loko va hikona va loko apuluka va tekiwa kahle va famba va tirwa exibedhlele tlhela va wisiwa kahle a hi swona problema ya swona swilo leswi ha tirha khwasi na ambulance le ey akale a hi hlupheka vhela loko la ku ya hi kume ku n'wana la ku puluka a swi teka nkarhi ku hikala hi kuma timovha lomu a hi hlupheka vhela loko la kula ku tiko la fonela mova movoleta ku chikela kula ku munwana kala apulukela kwa laha kaya majeshi apa wana ku chukwa na gikona nyana hikusa ambula a modelo wa hivuna loko munwana lala ku puluka wa swikota ku hakhi mfonela ta chikela ku swana mteka ku pulukela xibekele wa hivuna
6: kahela ka ku mu hlayisa ambula silo vini mina mtuma ku pata xiso
7: ya kota ku hela ku hi u hlayisa ambula silo ku sunguleni ka wona vhela ku chikela la ku hani lava vanga delegariwile ku lowu para ku va wonelela loko heni problema loko ku chota ka mafura swa swi kota ku se hi vonana ni vanhu lava vanga vekiwa ku ka siku wonela ambulansi loku
8: Respondo pelo nome de Sierda José Lichip.
6: Não, Rania Kuihi.
8: Ka Goshani. Nzitiza na juí, ribon, kuhiveni, ni ambulância, lumumu gangue, ni lumu. Porque lukuhini, mono, angani, nimba, hakisemu socorera. Aya in aya hospital. Porque kalijua karata, vesukani, nimba, lumakuna chapa. Já pra achikela linia, minengi linia. Joa Caratango, vai se meter com as vezes, perder bebê ou dar parte no caminho. Já joa, engaça secando. Já lhe vingar na ambulância, Luia. itsakile ngo vhaisi mama ku muveni na muivuna izvinwanyani zvaku ndzala haya
9: loko mufonela lava tirisa ku ambulance lomu ava godolo ku lolwa ku chikela
8: nada ava godoli vata hiku hakisa ra vata kota ku aku hisokorera
9: kasi ku ambulance lomu u tira malembe ne malembe ngone kota va hanya vanhu ka guka goshana swine moto mahaku
8: kula ku hiveni ni control na wona yo kuma kwatsi u reservare loko hi chumu chinga hi bon hi chichu huka
9: kutelo makuna shapa pa ku muya a vila mu masha kwenu
8: ra ya vila thank you kamnyara distance ya hombe hi ya ruweni jaruweni gikumeka kwe gikumeka kulo hi ko pra ya ka kumela kona a yini a mishapa pra vila
10: George Rick leader ku primeiro escala
9: lo tsama kwe
10: ndi mushikungusa
9: kasi mune ambulance lowu kota vahanya vanhu ka chikungusa mudzisa ku yini
10: hi zwa uchukwane ku wa hi vune ku famba kutaka vanhu lava hinga ka riso firere ma lembe yo tala na hinga yo kumi mimovha ndi vanhu ku va famba hi minenge va tswala lomu tindleleni hi fata ya transport ma jangora ke te transport xa zwa facilitara zvin'wanyana
9: mukume no mukari mutisa kwatsi
10: ya leswa ku tirhisa kwatsi ha wu wona ma a hi swi tivi ku ha wu tirhisa kwatsi porke a hi hina wu khini hi wu tirhisaka hilo a wu tirhisaka fasi kota hi yena muti rista xa leswi a hi nga bulisini swona swa ku ku ta ve ku hi ni muti rista a leader hi yena to a to nyikiwa communication para ku loko a la ku tala munhu a be leader porke no pudi wu huma a leader na a nga swi tangi pudi pudi u kumana ni ma-disaster u kumana ni ku tekiwa xa tiki hi swi tiva vhikelela ya fasi kota loyi a wu tirhisaka hi yena wa muma ku hi ni loyi a nga hlawulile ku para ku a bachisiri ku vona ku a mafurha u famba njhani lumi a mutirhisana bya a hi yena a tirha ku tiloloka mina ndzi mun'wi wa komite leyi ya hi nga amukela a purushit liya hi ta hi ta komba ndhawu purushit liya ku a nchiya mota hi forma riwa rock leswi tlhela famba hi veketela swi ta sawulumi loko a mota u ta suka hi laha u yala ka xasawulechi rungene ku teka munhu maxa a hi swona umeza ku vona ne a luwa ku bachisiri mota hi nga mi veke ku hi yena luwa file ku mamani utesawe ku twaku a mota u tirilini durati u mexi a hi yena a tirhisa so u tirhisa fasi kota hi mutirhisa
9: kota leswi u laha ku a xikhalo lexo mi fikile mu tshama hi xin'wina mu laha ku bula mu tivaku mi ta mahisa ku yini
10: ya ha dzuka hi lava ku swi vona ya va mutirhisa wa hi vambirhi va nga yivi tirhweni luwa wa va sa a makosi lwa wena wokhelele va ya va ya wuya woke ka tiiwe masiku va swi kota ku tirhisa ngopfungopfu va munhu ni mun'wanyana xihahu nga ku a nga hi lava
9: xigelo munhu
10: a xigelo kwatsikwatsi a hi xi tivi hi na vakova vo tala hi wona basi na wona swi mahisa swi a xigelo a hi nge xi tivi swi tshamisini ku yini
9: a maxuvu ya wena ku hayi wa hi ya ko
10: a maxuvu ku ya ku ni gaya a nga yi le xikolweni a va ya hi ni dirila ku tirhisa wumota luwa porke vo tlha u fambile xikatiwo xikolweni a va hlawuliwa hi hina xitshungu hokeni hi yena va komiteni ya hokeni hi hlawula va hi vambisi wasati ni vanuna para ku loko ku oneke ku luya i na ni voka o va nyika ni xikala xa matirhiselo ya matirhisana
9: kota leader communitary nga hi twela hi mhaka ya hanyela ka n'wina lomu ka xikunguza ku njhani
10: ha lomu ka xikunguza ha hanyi ka kwatsi a ku va na ku vuza vuya chumu
9: a wu gevenga
10: a wu gevenga eke gavana na lava vatsongo maxina hi ta hi va kauka na va wuya ngina wu gevenga loku ka khinyaveso a nge se swola kwatsi kwala
9: a xikolo xa vanana xiko
10: a xikola lexi caca swi kona swi kwala swimbirhi lomu ka xikunguza
9: vanana va gondza mo tsaka
10: ya va gondza a tsaka maxi ho fatelela hi xikola xin'wi xa sekundara porke wena projeti ya ku hitata tamela xikola sekundara liniya maxi ku ya ku ya rimiwa masiku yo tala ku ku yini xa ha ha kosi vulenge ku xikola xa huye xa ha hi tiwi kwale ka swi yo tshamisa ku yini
9: a mixapa yo njhani
10: a mixapa ya dzuka yi kala lomu ni koko kwani mi ka timali ta kona a hi tikumi porke para ku sukala para ku ya murhumbeni masempe ra ku famba ni ku yekela ka dizeco
11: Ronaldo Jovach
9: no hanya ku yini
11: xikongosi
9: kasi mama Ronaldo nyamuntlha hi na ni ambulance lowu wena kota muhanya muganga lowu xipfuno munhu namuntlha lowu mi nyikaka
11: a mata ku hi pfuna ku teka lava va ku laha ku pfuluka va hatla va chikela exipitali kasi va kota ku pfuluka
9: a kale ka masiku masiku
11: hi sofrera lugara movha kumbe hi famba hanchi ka masiku hi ya rindzela exipitali
9: kasi nyamuntlha
11: ja hi bon hi ku ambulansa wu kowa hi teka hi ya pfuluka
9: kani leswi para ku ve ambulance ya wuto leswaku ka muti wa manyani ku na ni mubadri hambe wa sala ku pfula humesa ku yini
11: o muligarela hatla ta hi ku hakisa a ta hi tendera
9: a nga hlwela
11: nada
9: hi laha ka timali mu ri haku i khari
11: a hi pagara
9: Swotle mahala. Kani leswi a ku tseka ambulance lomu nga nawo a chipisa laha ku swohani xikona?
11: Nada xikona.
9: A mabali mudhe wa kwihi?
11: Famba ku xipitali Thambanjani wora Murombene.
9: Kasi a mota u teka basi laha vamamani va tinyimba?
11: U teka vamamani va tinyimba va famba ku xipitali.
9: Basi. U teka kona xipitali a
11: kona u xipitali kwalaha ka Joli na xona. A kota ku teta dahiwa kona.
9: A xikolo xa vanani?
11: Xikona.
9: Vanani va gondza motsaka?
11: Va gondza soki va gondza va gama va kaketa hi mhaka ya ku kala ku nga hi na makalasi man'wana.
9: Leswi na va ya va ya gondza kwihi?
11: Va kumeka Murombeni wo khambeni.
9: Pule xikarhati ka n'wina?
11: Xikarhati. Hi ku a vana na hi hambana na vo a ni chika ku va kuma malembe ya ku tlakuka hikwalaho ku kala xikolo xi nga hi kona.
9: Amaro famba mimovha hi kona?
11: Ma kona nyana giga kin'we ki famba ku mixapayelo wa wun'we hi siku.
9: A wu gevenga?
11: Nada ki kona.
9: A mati te matora magezi?
11: A ma kona.
9: Leswi a tele magezi?
11: Ma kona mati ya laya kumakuma ku sokola magezi a ma kona.
9: Kasi wena kota muhanyi muganga lowu cini ja kumbe ti nga wena ku vopa lebyi cini zo mbonya ka n'wina cinja
11: xikola ni mati ni gezi a hi swi tivo va lava va rhangeli wa kona
9: a va leteri kumunitari loko mi ya le kina ka mihlangano ma vula hi swona
11: a wulawula hi swona va le va va byela na vona maxava va nyiki hlamulo wo chukwana.
6: Deolinda Jonas yena a nga mufambisi wa ambulansi liyani hi yena a nga wula ka mintirho ya hina leswaku a ntirho wakwe wa siku gin'we ni gin'wani hi lowu wa ku teka a vabadwe xikan'we ni vamani va rindzelaka ku phuluka a ku ya ka swibedhlele kambe Deolinda Jonas a le ntirho lowu wa lisima ngopfu.
12: Deolinda Jonas watch
9: na
12: ndzi hanya laha ka Matshinyi ntirho ndzi wu tirhaka lowu wa ku teka vabadwe vamani va tinyimba va ri exipitali.
9: No va lerini
12: ndzi valile lembe gingambela.
9: Va hlamusela ntirho lowu khwasikhwasi lowu tirhaka u mayisa ku yini?
12: A ntirho lowu ndzi tirhaka hi lowa ku teka vamani va tinyimba loko va vabya va lava ku ya va phuluka hi loko a muvabyi na vabya na hi grave va nga swi koti kusuka ndzi ni mfanelo ya ku ndzi mu teka yo a hi ku tsutsuma ya exipitali.
9: Kani leswi i khayini va ri hako a vabya?
12: A va ri ri xomo purike a mota wa i mota wa xitshungu.
9: A mafurha loko mota wu goheka u mayisa ku yini?
12: A mota loko wu goheka va rhumela va mekaniki hi xihatla va ta va ta lunghisa mota.
9: Hi swi swindzombonya swi kumi va ku se u gendi gin'wanyana laha ka ntirho lowu wa wena?
12: A ndzi se kuma swindzombonya.
9: A muganga u tirhaka hi miganga hi kona?
12: A miganga leyi ndzi tirhaka ni tirha lomu Xikongosa, ndzi tirha Khokhweni, Hongonyani, Nyaphendele, Bungani.
9: A vabavi va ya kwihi?
12: Va yo xipitali Thambanjani, Gotite, ate Murombeni, Phanga.
9: Wa tinyimisela kasi na ku karhi u tirha khwasi u simama ni moti lowu wa wena?
12: Ndza tinyimisela.
6: A murhangeli wa ravi Gataudaho lomu eNyambani Carlos Khosa a ve a wula leswaku a xivhunu lexi a mufumo wa Canada wu nyikelaka wa provhinsi ya eNyambani wu na ni lisima ngopfu.
13: Bo a ntirhisano lowu hi nga na wona ni tiko la Canada jawu ni 3 decades makumararu malembe. A Canada a hi pfunisa ku va hi ya ka swibedhlele lomu a Nyambani hi ni 4 wa masenti sawudi ma nga hakiwa hi mpfuno ya Canada hi ni 4 o munhu wa swibedhlele swi akiwaka sweswi a dumela leswaku a te meji ya marsu ka lembe leyi taka ni ta pfuniwa swibedhlele leswi. A Canada wa hi pfuneta nakona ka ku xava maambulansi ku maambulansi leyi xavaka ya hlakala ya mimovha tame ku maambulansi ya mamotorizado hi ni munhu wa maambulansi ma nga nyikeliwa Azavala, Inyarimi, Murombeni ni lomu ka Vinakulu. Ku ni 4 ni wa maambulansi ya motorizada ma pfunetaka ku a ku teka vavasati lava va tikeki va nga ni tinyimba pura va khasa Ascendi Sawudi. A Ascendi Sawudi na wona ma pfunetela ku va hi lwa ku swa ku a munhu loko a ni nyimba a nga kumeka ku hluphekeni. Ku ni amagaza dimanspela lomu.

0: A ntoloveto ka vanhu for example ku ni makumundhani lava ku a ma swi koti a ma tolanga ku va va ma ya ka makazadibangi a ma ta tolanga ku va va humela kona nda a kanadana yeni i mapalexo wa hambaku a tlhela a pfuniseka ku ya ka malatini na majorada a wa hi pfuna leswaku hi lwa ni leswi xaniseko hi xilungu swa ku i feganism sewa belt a ku va vanhu va swi kota ku ku aka xikoti ku va va humela kona va yantswisa a mahanyelo lomu a makomunidade
1: ka xikhati lexi hi ta kuma andlalo mahungu ya provhinsi ya iNyambane
2: n'wingiseti wa ku rhandzeka halosela ka chingele xa gamba na hi ku amukela mahungu ya siku ya nyamuntlha hi leri mila xitshwa loyi malombaku a delegation provincial ya instituto de comunicação social lomu iNyambane a mitirhi ya ta gondzo le ka vilakulu hi yona yi nga ni makungu ya ku tsalela a ku ringana ka 5,000,000 wa swivanana leswi tove swi gondza a primera classi a ka lembe leyi taka ka 2022 Amilcar Xival yi ta chiketisela a hungu lego
3: a mfumo wa lomu ka vhilakulu wu nyimela ku tsalela ku hundza 5,000,000 ya vanana kasi va gondza buku ya ku sungula a lembe gitaku lawa mahungu ma vi mawuliwa hi sekretari permanente wa lomu ka vhilakulu Jilingwane laha nga kombela ka vatswali ni vaseketeli va vanana a ku hlayisa masiku ya xitsalela
4: hakunene nyamuntlha hi va lava ku tsalela vanana ra ku va va lava ku gondza a vanana lava vo toma a 5,000,000 ni gimu ka n'hweti leya Junior ya lembe gita avanana hi fanekele ku tsalela ku 5,000,000 ni khihlanya a madokumente ma lavekaku swi kombela ku khomiwa a Bolentin Dinashiment o a Cartown Lege ga Saudi ga n'wanana leyi ga nyikiwaku xipitali ka mali wa tswariwa swi kombela ku laiwa proceso ga luno gi vekiwa laha xikolweni a mahungu lahi ma vulavulaku ma kona lomu swikolweni a matricula ya vanana a mahakelo leswi hi xi kombelaku ka hina vapapayi a hi tinyikeni kama wa ku hi ya tsalela vanana kasi ku va ta hlayelo loko hi vula ku i 5,000,000 loko mo hundza a 5,000,000 ni khihlanya a mabuku na wona ma ta hlwela ku chikela hi ku swi ta kombela ku a tinombora leti ti nga hundzi hi ku hi hlwelile a ku ta tsalela vanana hi va lava ku tsala para ku kombela mabuku ndhawu a hi fambeni ya tsalela vanana lomu swikolweni a numeri leyi ya 5,000,000 ya velo hi malokalidade voka a lokalidade ga Villa Sede yi ta tsalela a 3,000,000 ya vanana ni khihlanya a lokalidade ya le Kheweni ta tsalela 3,000,000 ni khihlanya a lokalidade ya le ka Belani i 1,000,000 ni khihlanya a lokalidade le ka Mapinyane igidi ni khihlanya a lokalidade le Moabsa i 10 ga vanana ni khihlanya va fanekele ku na ku tsalelwa le Moabsa
3: a mitirho ya vuhaxi yi viyibya vatswali vukarhi lava va nga wulaku
5: Jean Raphael Vilankulu hi talaka fe ku ni tsalisa n'wana wa mina wa nhanyana hi ja hi tsalisile hi rixa ra vanana va hina a ku va tiviwa ka maphepha ni ka mfumo ni ka xikolo vapapayi hi hokeleleni vitara leswaku hi ta na ku hundze xikhati xa hombe xin'wanyani a hi heleketini vanana va hina hi ta xikolini hi ta va tsalelisa
6: Elena Johane Vilankulu sansa matriculara a n'wana wa mina a lisimi ya ku ta na matriculara a n'wanana na ka hini kama xa ku tenke nsimu hakisela ku tata matriculara para a ganya xikhati
3: a tshwatshwa lowu wu ta famba ka le kokwana ka 30 ya masiku ka hlangulo na ku tsalelwa vanana va kusukela 5,000,000 ni gin'we ya ku bilekiwa Amilcar Xival hi xitichini xa vuhaxi bya mahungu ka Vilankulu
1: n'wingiseti wa ku rhandzeka hi chikele magamu wa longoloko hluvuka eNyambane wa nyamuntlha wu nga tsaliwa ku tlhela wu gondziwa hamina Antonio Tayimo na ndzeko salani ni yin'wana mintirho yi landzelaka ya Radio Mosambiki aka xitichi lexi xa iNyambane gijile
7: Longoloko
8: Hluka iNyambane
7: Bindzu ya Instituto ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emissora provincial ya iNyambane
9: 5:40 ile Longoloko Hluka iNyambane hi ta bonga loko ku chikele hi tindlela letinene ta wingiseti chikachako hi zwa mahungu hi tindhawu hi gezika na kulorwa ntirho Armindo Masinge
10: Provincia.

0: Hello Silming sitwa kurandza ka mapfukeni mahungu ya mishanya muthla la xitichina tihlwa ku mhaka heleti amufumu ka district ya Inyarimi dzongeni ka province ya Nyambane kombela mahanyi leyi kuve va vumela akuve azvikwata lezvinge kho mutini muti zvikombela kufafazela maringano yo khelfulandza ku a chikaratu cha ubadzga dzedzedzi zvitsikiwa zvitira lezva kuna ni vahanyi leyi va simaka ku vulatiyo tadri lezvaku tifafazelwa aka wa futsal wa tiuga Mosambiki lowu nga kama palisana ya kane a tikweni ga Maroko zvive upaliwa tolo kuvuleni kama palisana lawa tlanu wa zvigolo ka chimwe ikawa wa tikuga Angola tiko kutsana ta mahungu la ita kuna waka mishanya mukha manharu 14 ka outubro lembe 2026 amahungula mwengisetu mambiwa emina unyo gezi mgizwa kwa Vlino Antonio akau sasel gamchini kuna ina kulori Luis Batista imishubala mwengisetu leginene mahungu ya mishenye muke lasti chini mfumu kwa lakanza uliata udahi ya kadistritu ya Inyarimi dzongeni ka provinsi ya Nyambani kumbekisa ukarateka ya kuvaleyo kuna nivahanyi lava kala kuvanga vumeli akumimiti yadri fafazelwa nzimeni katiru wa kethilanza aku au badruga zedzez legivangiwa kuhetisuna etelewa hungulegine na kulori Nelson Francisco
1: kadistritu ya Inyarimi kahasimama kukumeka vanhu lava vakala ku vanga vumele ku vula tinyangwa kasi ku va mukela mitlawa leyi ya famba ifafazela kasi ku hungula tisuna leti tivanga ku amavabyi ya dzedzedze hi ka tsengu wo ka 10 wa magidi wa mingangu leyi nga khumbiwa hi puleji ku sukela yi sungula hi hweti ya Stembru hundzuleko chipimo cha 5 wa makume ni mumwe wa vanhu hilava vanga yala ku vamukela amikawa leyi lomu ka mimiti yabye chikaratu lechi chikhalisela ku andzhaku antirho wu mahaku hi mfumo kasi aku hungula amabadzwi ya dzedzedze lomu tikweni amurhangeri wa tawudahi aka distritu ya Inyarimi Hamer Kunzukule hi yena a kombelaku a wu hlengile ka xitshungu kasi aku ve chamukela amikawa leyi fambaku yimaha a wufafazeli Nzukule a simamile a wu leswa ku ngalo kasi a ku ve a vanhu va vhumela a ku amukela amitlawa leyi ya wufafazeli ku kona a phulu yimahiwaku ka huwelelo ka xitshungu
2: hi lipweta ku lomba ka vatshapu va vhange pela vamaneka na va ku tuwa malimba pela dzikipi dzedzathu nyapulovhirisasawu dzimaneka na ku dzi ku beya madzindrangani pela dziki ra thomo wowo porque thomo wowo ngu nonedza ku kuvunguva dzitshuna ya kuvunguva dzitshuna ku sekuntimente dzikazi xinyamalaria nedzo dzina vhunguka uwo munya distritu yathu
1: Amer Kunzukule murhangeli wa tawudahi aka distritu ya Inyarimi na kombela aka xitshungu kasi kuve xiamukela amitlawa leyi ya ku famba hi fafazela kasi aku hungula alisuna tivangaku mabatswi ya dzedzedz
0: achin'wani chikaratu chiyambiwa hi koponi ya uphakela ka magezi lomu ka provhinsi ya Nyambani ku na ni vanyamijiri lava fambaku va gohetela michini ya ku gaya magezi hi ku mahaliwaku idm kumbekisa ku karateka hi na kulori Armindo Masingi
3: lomu a provinsi ya Nyambani a koponi ya Eltzad Mosambique yi karhi yi kumana ni chikaratu cha kunghana a vanyamijiri va famba va tsulela a mapeti lomu chikarhi ka lembelege ku ve ku tsuleliwa a 30 wa tipeti tipeti leti nga nyika magezi a mingango i nyingi hambeni swikanekiso zva mfumo hikwalaho ka ku tsuleliwa ka tipeti leti a komponi ya Eletricidad de Mosambique yi luzile mali ya kusuhani ka 25 milioni wa medical mali leyi yi nga ta fanangana yi tirhisiwa lomu ka ku xava a yi michini yiswa kasi ya chiketa magezi lomu kalaku ku nga si chikelela magezi makunhu hikwalaho ka wu bihile kita ku nigirhangi maheka zwi nga ta koteka aku a mingangu leyi ya hasimisaku laha layinini na yi rindzele yi kuma magezi lokuloku kulile tikulisi hu murhangeli wa ta komponi leyi ya ta magezi lomu a Inyambani
0: akawa wa provhinsi ya Inyambani wu tiviwaku yotika ku madragons olympicus lowu nga yili wu ya kombekisa a provhinsi ya tlhatakumbirhi ni tiku ya Mosambique ka mapalisana ya kulwa chibakela lexi va nge taekwondo atikweni ga Botswana se uyilumkaya akanzwalo waona kawalo uya ni zvihiwa zvakutsakisa ngovu akakhumi wavalwi lavanga yili leyo a khano ni munhu wa vona hila va winile ku a zvihiwa zva golidi zvikombekisa ku ve valwi khwati na va winile ka zvakuti bakela vanga baleyo lwi wa munwe wa chikwata cha province ya Nyembane chinga ile leyo iwe ni chihiwa cha bronze le chikombekisa ku ilwi li zva uchukwana na gumisile ku mapalisana yakwe ka undau ga unharu hikula uleta mhlakano ya kutisa miri atlawa wa futsal lo kombekisa ku tiuga Mosambiki ka mapalisana hi chimu cha teku hombe Africa masangulele ku tolo atikweni ga Morocco upalilwi hi khanu wa zvigolo ka chimu hi tlawa wa teku makadri ga Angola Mosambiki itatlhela bela wa zina loyi ni tlawa teku ga Egypt loko swi ta ku dzanoviwa ya lomukaya Mosambiki loko abelele ni tlawa wa Egypt itavala a chigavele cha kusangula kunga first groups hi mulongiso na kamba na mitamu ni tlawa teku ga Tanzania hambile zwa beliwa ku hi Morocco xikwa hi ni matimba kani leswi zwi asindzisa ku ve a humelela wa zina manziku mahlweni ka tlawa teku ga Egypt Isimama ni mahungu ya hina last chini itakhela vitani na kulori Armindo Masingi ni hungulegi kikombekisa ku a kushukuvala ka OTM Central Syndical na tlanganwa vatiri le zvichimu cha province ya Nyembane hakuva kuveni tikoponi ngovungovu leti ta ku wonelela a miti kunga segurança tikala ku tinga hakheli vatiri va vona vatirisa vanghana vanga va hakheli kunga khwelo ku vhalo muchibalweni ina kulore
3: hunguleke go kala kingatsa ke segi ke tiswa ka mtiri wa Radio Mosambiki ha Marcelo Caetano na ko he murangele wa OTM Central Syndical lomu a Nyembane lezo wasibilia lo ilo muchikarika ko kulungeliwa ka khano wa makume wa malembe ya kumbi wa ka OTM Central Syndical Marcelo Caetano e tlamusele zwa ko a tiko na tiko poni leti ta sekuna sa privada tizwa ko ti tsama ti hori timbiri tinharo na tinga holile vatire a chigelo loko a ulile hile chifamela na kunungana titi nyingi tiko puleti na tilwe tenako a vafrangeshi lezo zvimahale zwa ko yinwe yinwe komponi ilava ko afrangeshi ye rihisa mali ya lahasi mali leyi kala ku nga yeneli ku yi ta ve yi holela a vatiri loko hi mutisi leswi nga tano hi ta ku kurungeliwa ka ntlhanu wa makume wa malembe ya OTM Central Syndical Marcelo Caetano i vi a vula leswaku ka malembe lawa ya ntlhanu wa makume xi lovekileko ku majaha ni vanhwana hambi ni vavasati va kuma mitirho
4: kota yi nga hola 50 anu vhela i ntanga ya munhu a kulileko kasi leswi a momenti lowu u kulile na wu tlula swirhanganya swo tala nyamutlha leswi ku laveka ku hi tiva hi dyondza mahanyelo ka titombi ni majaha ya vanhu vantshwa kasi ku kota ku yini va simama ni ntirho lowu a ntirho lowu wa wu sindikati hi wona ntirho u nga vuxa tiko leyi a kamba ku nga huma independence byi humekile byi kara byi nyingi a swi karati leswi mahelo hi byi hundzile ka mhaka ya ka ku akiwa ka sindikato ya leswi ya movement syndical kani leswi nyamutlha ya ku hi ya nghena ka independence economica loko hi nga yi tsarameli khwatsi hina hi ta ve ni maproblema ya ku karata ngopfu manziku ku laveka ku nyamutlha wo tlheni hi khoma ntirho lowu wa wu sindikato lowu movement syndical para kota ku lwela a madireti ya hina kota vanhu
3: Marcelo Caetano murangele wa OTM Central Syndical lomu a i Nyambane na kare a amba shungetano hi kukurungeliwa ka ntlhanu wa makume ya kumbi wa ka OTM Central Syndical
0: basi mwingiseti amahungu ya mixo ya nyamukhela xitichini manyuma laha hinaku mfumo hikwalaha ka ndzawulo ya ta wu daha ka distrito ya Nyarimi ya karateka hikuva ku na ni vanhu lava simaku aku vula tiyindlu tabyi leswaku va nghena vafafazeli lava va rhangelaku aphulu ka ku daya tisuna leti va nga ku awubabyi ga dzedzedze lomu ka province ya Nyambani ku na ni vanyamijiri lava gohetelaku michini ya ku gaya magezi va vuya va maha leswaku a ntirho wa kuponi ya vuphakeli ga magezi wu tlheliseliwa ndzhaku amahungulo atwe swimagumesa kumwingiseti malungiselo ka utsali nhwengele thi mina n'winyi wa gezi mugizi wakwe Avelino Antonio ina kulori Luis Batista aveka uswa selga mchini gichile.
5: Muzile mahungu ya Inyambane.
6: Oito horas e 21 minutos, Bonguile Avelino Antônio e Mahungu. A cara de cada mãe sete, ela está atendendo a corrida em que ela me tiro. Acaba na coluna de tiro, vale remédio a Jitsonga.

0: Ndumba
1: nganyihuli ya
0: nganyihuli kusela suro
2: mapimu yango
1: exactly.

wana kuluwa papa ina ni malia ina Ichula nilisi musa Lukwa famba lankele Aku eu na udefu ninge Eu na udefu ninge Eu na udefu ninge Eba wa hadefo Luku yu ngengengenge miku ngerr Siyati pondu talendo Baka kakulu hoko Hoko

0: lokolu karala kusini umsiyoni neni urongo
1: ngikene
0: pila pila ni usiku lo mchilo mbini sebakhulumela abantu
1: amisaba
0: anza ulu lokuya kamusiyoni nisathi wa wena
1: ngatshale
0: bevona bamvulula marombo papa ekukhongela ka Yehova sawa bakushonya matihlo
1: kurina
0: eba baye
1: kola ngivene sa
0: Angoma kamalu Anga tika ni chile vuchi kamala
1: Jala kambala nya jeva emesa

Hilo sidingi siwa rad Msambiki hoya hoya ka jimbi chigava cha mitumu chigava hichikata kunkwangu limila chichupi hino tula na chuka la muka mazo itu ni 54 minutos na kusinga kali ina uya ni maungu nguku tumsana na wafutu bantena nasional zase zorash ni 10 minutos na uya ni misungu ya maungu yawa hino manota la panguchikati chama zase tiyoresh na hichivirila mazo seti na uya ni ujenji sana ka mahungu hina tani nungono kuwa belangu nyumbani hibula zoitoresh mahungu zoitoresh ni 20 minutes matimu hina hamba nisela ujenji kalama zoitu ni 54 minutes awa hino khehe jini ngalo karuka fwetu ngulimi la chiputukisi ler siushia wani paulu masango ngomuna pangalatu vaku ka litsukuliwa da munu mwandu kachigava chiwa cha mitumungu limela chichope zumba ninato

lipelile moyingiseti wa Radio Mosambiki xitiko xa Dzonga nkarhi lowu hi ku tisela a tinhlokomhaka ta nongonoko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha. Xifundzankulu Maputo holobye ya ta vudhawu hi loyi a swi vaka ku vona muti wa ku velekela ka wona a xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na i li xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudhawu. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wa tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leli ku ta landziwa makungu ya vuyaki la switarato swa ta dyondzo. Xifundzankulu Inyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladri lava va nga hambanile ni tinxaka ta vona. Leti i tinhlokomhaka muyingiseti wa ku rhandzeka ta nongoloko wa mahungu lumbaka namuntlha hi xitiko xa Dzonga lawa hi nga ta ku tlhantlhela ku nga ri khale.

0: Muyingiseti a tlhela hi losa hi vuyile ka nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga lawa namuntlha ma bindzuliweke na ma ta tlhela ma kombisiwa ha bela ri mina Nyantumbu Mariamu Ibrahimu a kumeka ka vukhavuteli lamarito ni Mpfumawulo. Xifundzankulu Maputo holobye ya ta vudhawu a swi va ku vona muti wa ku velekela ka wona wa xibedhlela xikulu xa ka Matsolo na hali xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudhawu loyi a hetelaka ni yentelelo lamahungu lawa i muhaxikulori Julio Mavota.
1: Holobye wa ta vudhawu a zamba vatirheli va Hospital Provincial de Matola ku va vandzuluta ematernidade wa muti luwana u va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useni yisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo swa ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatirheli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintirho yavo.
2: Lembro-nos que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo para dizer ao povo da Matola, da província de Maputo, maternidade voltou e voltou bem. Queremos esta maternidade modelo. Vamos monitorar muito esta maternidade. Vamos fazer um acompanhamento muito rigoroso desta maternidade. Queremos encontrar tudo bem bonito. Atendimento com carinho, com paciência. Então, sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
1: Nzeni kaliendzo lakwe useni yisi anyikeli ambulansia a maternidade wa Hospital Provincial da Matola kuva ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu.
2: Cuidem também deste meio que estamos a dar hoje. Então também não terão justificação para dizer que não conseguimos transferir. Está aqui, carro novo, senhor motorista, cuide bem do carro, como se fosse teu.
1: A maternidade do Hospital Provincial da Matola a tlhela a pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone swa ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hafu ku va ku landziwa mintizo ya ku yakisa a mbangu luwana na hambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swilo swihoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka muti luwana. Ku nkama wa sweswi maternidade wu ni a matshamela ku yamukela 60 wa mibede nakone wu ni a video vigilancia ku va ku yengeteliwa ta vusirheleli ka muti luwana wa ta vudhawu.
0: Xifundzankulu iNyambani mintirho ya ta vudhawu hi leyi kanakanaka ku va yi ta fika ka nhlayo leyi kunguhatiweke eka vupopoli la mavabyi ya mzoko wa mavele. Sandra Masangu.
3: Mitiro ya tauda hilo mwinyambani hile yula kulejwa kwa itatsuka inga kumi ashayu le inga boi wakasikukumi walembele kinga kagona ya upopole wa mabaji ya mavele hambi nichibelekelu. Kuka unga kumiwe ashayu le hiko laka kufumaleka kashugoto joku hamba nambana joku mahamitiru le mitiru le ya tauda hile inga renzela akukuma ashayu ya kuhunzaka 87,000 wabasati lembele ki kala lechikati kukumiwele ntsena ntsengo wa 43,000. Mwonelele hili wata mabadri ya chibelekelo hambeni mavele leka mitiru ya tauda hulumu provinsi Nyambani hilo au la kulejaku kufumaleka kashugoto hile juma ya kukasiku atlayulei inga kumiwe hindela lia inene shiteru kumbi hilo anga ulalejaku hambile jukufumaleka ku ashugoto jaku tirahijona lomu kama distritu jinga kona kumahewa mitiro kwa mba na mba na kasiku kumiwa ashayu nyingi ya wavasati wanga populi wadri ya chibelekelo.
4: Hwetile itiwa kuhiku iyo tuburoza kunga hwetile inga langi wa hima fumu wa hina pala itafala kula ule languvu hima kankuru lawa ya mabaju ya mavele ni mabaju ya chibelekelo madaya kunguvu mama ni wa hina hama hama tifdadi ya kutala nguvu kambiwa mama ni wa papa ni wana na hambu ni majove mba juona ashayu ile inga la kuhiku maalembi legi hina wala washaya 87,000 40 vavasati vanga lava ko vaya popoliwa ne majiko zvamako talve zvikhainga zvikoti hiku hikumeleni zvakutala ngovo materiali aina yakutala ngovo hemaluzili akomongeni materiali yako hifela kuma kuhipopola mamamane mahina majina hatsemba ku itasimamisa ni ntirho wa hina kati tafanela kukuma vamambi leswi nga kumeka leswi ku hi nga swi koti hi mhaka ya materiali lawa hi ta mahaxoka leswi to swi kota swi nga nivhele ya hina hambi ku kambe hi kombela ka vaparcel va hina lava tirhaka directament na hina va hi pfunetela kasi ku hi ta kota ku cuka votlhe vamamani lava ta ku xivitalo xa hina prova ta maharastrad kanku
3: Magezu e Aster Kumbi, Tareta Udaho, Tamitireta Udaho, Chingwicha Provincia Nyembani, na ula ula himitiru lei mahiwa uka skukumiwa anshayu nyingi ya vasati, vanga pupuliwa ama badri ya jibelekelo hambini mavele lum provincia ya Nyembani.
0: Mfumo wa xifundza nkulu Gaza u tshembisa swa ku ndzeni ka lembe leli ku ta landziwa makungu ya vuyaki la switirho swa ta dyondzo yentelelo la mahungu leta na Bonifacio Novela.
5: Urangeli wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza tshembisa ku va ka lembe leli u ta sangula a ku landza makungu ya vuyaki la switirho swo hambanahambana swa xiyenge xa ta dyondzo eka muni wa swifundza swa xifundza nkulu Gaza. Makungu lawa makhumba a vuyaki la xikola sekundari ya xifundza xa Gijani akuva ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka dzana. Makungu lawa makhumba a vuyaki la xikola sekundari a xifundza xa Gijani ni ku va ku xaviwa ni ku nyikeliwa eka gidi ni dzana wa makarteira ka swikolo a nga ri swi nga ki ka swifundza swa ka Ncencayi, Masinjiri, Bileni na Ximbutsu ni ku va ku hetisiwa uyaki la swikolo a nga ri swi nga ki leswi a mintirho ya nyimile hikwalaho ku pfumaleka ka timali. Murhangeli wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza Alfred Nkuna a tshembisa leswa se ku ni matshamelo ya ku va ku nga landziwa makungu ya ku va ku antswisiwa eta matirhelo ya ta dyondzo. Alfred Nkuna a ha xungetile kambe leswaku ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa a komponi leyi nga ta yakaka a 15 a xikola sekundari xa Ximbutsu hikwalaho ka ku va swilawu leswi swi nga kona se swi ka matshamelo ya ku va swi dohalile.
6: A nível central, através da Direção Nacional de Obras Públicas, foi lançado o concurso para a construção de 15 salas de aulas na escola secundária de Ximbutsu. Como devem saber, a escola já não oferece melhores condições, então pautamos por construir pelo menos 15 salas para garantir a comunidade e segurança dos nossos alunos e professores.
5: Imaritu ya murangili wa xifundza nkulu Gaza Alfred Nkuna na ulawula hi ku haxiwa ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku antswisiwa eta matirhelo ka xiyenge xa ta dyondzo lomu xifundza nkulu Gaza.
0: Mintirho ya ku pfuxeta xitaratu xi sukelaka ka mapayi xikongoma ka Masanjena hi leyi yi nga ta sungula ku nga li khale lwa hetelaka ni entelelo lamahungu lawa i Horacio Dengu.
7: Kota sungula kungalukungaki mintirho ya kupfuxeta xitaratu xa ntshimantshima xi tlhavinyetaka a ntsindzi wa xifundza xa Masanjena kusukela mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza mayelana ni makungu lawa ku sayiniwile a makontrato ni munhu wa tinkomponi leti ti nga ta endlaka a mintirho laha ku lwaka leswaku ku na tinkomponi timbirhi ti ta tirhela kusukela Masanjena ku ya fika Mashayila kasi letin'wana ta timbirhi ti ta sukela Mashayila ku ya fika mapayi. Mahungu ma tivisiwile Radio Msambiki hi murangeli wa mintirho ya ta wuplanisi a xifundzeni xa Masanjena lwa vuleka leswaku na a mintirho ya kona yi ta ve ya ku va ku khuliwa a xitrato hambi ni ku va ku cheteliwa a misava lomu a misava yi susiweke hikwalaho ka mati ya tindhambi hambi ni ku akiwa switirho swi vulavula hi swibuluwana swi nga leswi ngaki. Pascual Jazzy a vulele na a nga tivisi a timali ti nga ta tirhisiwaka leswaku na a wu pfuxeti la xitrato lexi xi tlhavinyetaka ntsindzi wa xifundza xa Masanjena mintirho ya kona yi karhi yi voneliwa hi mfumo xiyimo xa xifundzankulu kasi yi ta teka xipimo xa malembe mambirhi.
8: Hi wa ntlhanu wa vhiki leyi ni nga mbilu ya ngave dia 9 ku ve ni ku nyiketiwa ka ntirho lowu vayaki a kusukela mapayi ate Masanjena lani ku vekiwa swaku mapayi a te Mashayila ku ta ve ni tikomponi timbirhi ti nga ti tirhaka funsi a kusukela Mashayila te Masanjena funsi ku ni tikomponi timbirhi lani hi nyimela swaku a ka ndzeni ka xipimo xa mavhiki mambirhi hi nga vona mintirho se yi sungunile itakota kuyanzisa mafambelo ka xitrato leri
7: loko mintirho leyi ta ve na yisangula swi ta tlhamusela yini yi tlhela ku yantswisa ta mafambelo hikuva swa karhata ndzhaku ka loko ta ve ku voneke timpfula tikulu ka lembe yi nga ka lona
8: loko mintirho leyi yi sanguna funsi a vayaki u valunghisi va ti nyiketela hi ta ve ni ku yantswisa kunene ka mafambelo kusa ka tsondzono a mafambelo ma kumeka na makarata ngopfu ku ni mimova leyi a yi tsongo funsi a yi fambi kusa xitrato a xi pfumeli mimova leyi nga ni leswi nge suspension baxa na yona nambe wa vakulu ku ni suspension baxa wu nge swi koti ku famba kusa ku ve ni ku ni swikhele swinyingi lomu xitratwini leswi endlaka ku ku na nyana mpfula yi tsongo funsi ku tala ni mati swi karhatisa ku famba lomu xitratwini
7: a hi karhi twa ntlhamuselo wa murhangeli wa mintirho ya tawupulanisini wuyake a xifundzeni xa masanjena mulumuzana Pascual Jas loko a vulavula hi ku sungula ku nga ku ngaki ka mintirho ya ku pfuxeta a xitrato xa ntshimatshima xi tlhavanyetaka a ntsindza wa xifundza lexi na ku sukeliwa le mapayi ka mpfhuka fikaka ka kusuhini 20-10 wa makhilomitro a xitrato xi sukala ka masanjena ku kongoma mapayi hi lexi xi hohlotiweke swinene hikwala eka timpfula ti fanekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona nakona funisi kambe hikwala ka matshamele lawa a wu fambile mimovha ka nkarhi yi nga kona li endliwa hi vunyaminyami na le karhi li tsondzoma ku hinkwaswo ku sukala masanjena ave Orasi Dengo
0: xifundzankulu Nyambani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladyi lava va nga hambanile ni tinxaka ta vona loyi a nga ta hi tlhantlhela ka mahungu lawa ma xikulori Horacio Romão
9: a mintirho ya ta ku singarele lomu ka provhinsia ya Inyambani hi yona leyi mhakiwa ntirho wa ku tlhelisela a vanhu va hombe lava va nga amukelwa ka tindhawu ti vekisela hi ku a ku va tlhela makaya ka ntlhanu wa tindhawu leti ti nga va ti wumbiwaka si ku amukela vanhu va hombe va hlongoloko mitini ya vona aka madistrict ya ka Hun'wini ka Masingi ni ka Vilankulu ku amukeliwa lembe leki ya 5:30 ni vanhu va hombe vambirhi murhangeri wa ravi ka tawu singarele ka mitirho tawu singarele lomu ka provhinsi ya Nyambani Andre Busi yena loyi a vulaku swaku wa ntirho lowu wa ku tlherisela vamadala aka maxaka ya vona hi wona wu mhekaka hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga Busi ali a ndhawu ya munhu wa hombe hi laha ngawungweni ku tshukawa ku va a vanhu va hombe va kumeka na va karhi va hlongoliwa mitini ya vona a engetela ku a ku tala ka vanhu va hombe va nga bubiwa emitini va lombetiwa amaloyi kha ku khamisela ka Andre Busi antirho lowu wa ku va ku tlheriseriwa a vanhu va hombe wu ta va wu simama amasiku ma landzelaku na ku hikuwa ku fambeni ka lembe leki ku tlheriseriwa mitini ya vona a ntlhanu wa vona
10: a nchumu xo sungula ke tenke hi swito swa ku mandhawu lawa yana ma yo yakiwa para ku amukela hi kamanyana ntawu loko a ku nghena munhu wa hombe ka sentro liyani wa hi ni mahika a nga se ntawu tenke a ga nchumu a kumeka ku etlela depois hi tshama hasi hi burisana na yena laha ku tiva xivangelo ntawu loko hi tive xivangelo hi tiva lomu ataku hi kona ntawu hina kota mfumo haya ka muganga lowu yana humelaku kona ya hi ya bulisana ni hosi ni xixaka xa munhu loyi wa hombe hi va komba ku a munhu wa hombe i na ni lisima i na ni fanele ya ku a tshama ni xixaka depois ya ku na hi va hlotele ku va tiva ku swi kona va swi phasa mako va pfumela ku va moya ku amukela munhu luya ha tlhela hi ya hi ya teka munhu wa hombe hi mu tlhelisa ka xixaka hikusa a nawu wa hina a hi wa ku a munhu wa hombe or a munhu wa ku xaniseka a tshama sentro a wu ndhawu ka kinene para a munhu wa ku xaniseka hi lomu ka wuxaka ntawu xixaka hi xona xi fanela ku tshama ni munhu wa yena a ku ra mfumo a gama hi ku amukela hi ku munhu luya nompo da luza hi ku angana ka cha ku angana ka ku etlela a masentro lawayana ya kamanyana e transitorio
9: Andre Busi murhangeli wa ravi gata u singarele ka mitirho ya ta u singarele lomu ka provhinsia ya Nyambani
0: loko hi kongoma xifundzankulu Maputo ya kuma swa ku hi lomu ku khomiweke mpimo wa ku hlawa wa fulawu hi hudyana ya ta xisencha yentelelo lamahungu lawa ilikuma na muhaxikulori Fernando Sidumu
11: A Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Económica, GISAI, interessa-no no Instituto de Cereais de Moçambique, o Agucomam tem outra 3 mil uma tonelada e a tinzota trigo. A Porto da Matola e Funzão com o Mapuz. Trigo lhe deu a que é anticanal a matricônia Ásia na Europa. A Cugueviwaka trigo lhe

0: kumbe atava ari ku kunga tivisiwanga swaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni.
1: Como processo ainda está em curso, depois também tem a parte que diz respeito à autoridade tributária que é legal ou competente para falar dessa matéria de descaminho ou contrabando. O próximo passo, na primeira fase foi cativado o produto, foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo, porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção. Há sanções e vai versar sobre 10 salários mínimos sobre uma tonelada. Então, ainda vai se fazer esses cálculos.
0: Marito ya Dulce Manisa, yena anga muhlengetelo wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica xifundzankulu Maputsu, loko a vulavula ku khomiwa ka trigo leyi hoxiweke ehandle ka nawu. Trigo leri sweswi li karhi li kumeka ematshaleni ya ka matsolo laha ku yimeriwaka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khatisa etinkomponi leti.
2: Hi tlhela hi ya xifundzankulu Nyambani hi ya hi ya kuma leswi nga mafambela ya mintirho yi landziwaka hi murhangeli wa bandla la Frelimo xifundzankulu lexi Armindo Masingi.
3: Hello sile hakunene na Chloe a murhangeli wa bandla mavinguti ku Frelimo loma Nyambani Adela Makukuli i tirhela district ya Kanyasoro chimaka wa zithathu ya loyi laha ku chikeleni kakwe a rhangele ko a mhlangano wa hangi ka nguva na vulavula hi sesa extraordinary committee distrital laha ivi a kombela a zwiru zwa bangaleki a ku vi leswi zwi tinyiketelaka lomuka ku lunghisela a mhlangano wa hombe u tiveka ku kota 13 congress wu tumaheka a provincia ya Nampula lembe gitaku. A Delia Makukuli ave a ugunyetisa leswaku a kulungisiwa loko ka mhlangano lowu wa 13 congress kunga vi kama wa ku a zwiri zwa bangi ma mikutiku zwi fukelana zwi kandzetelana hi ku lava a zwi tshama lomu xikarhi ka bangi ma mikutiku Frelimo hambi lomu ka mfumo.
4: Xikhati lexi hina hi faneleke ku kumbisa vumagabyi ka hina, hi faneleke ku kumbisa unekwa ka hina, hi faneleke ku hundzulusa xikhati lexi hi xikhati xa festa xa khisimusi ndzeni ka bandla ka hina ka Frelimo. A xikhati lexi xi nga mahi xikhati lexa ku hina hi avanyisana komu tinekwa ta ka Frelimo, ku nga mahi xikhati xa ku hina hi vanga a xikuga ni ku hemba ndzeni ka bandla ka yini ka Frelimo. Ku nga mahi xikhati lexa ku pra u kuma ku kandziha wena tenge u kandzihela munghana u thyakisa munghana kasi ku wa kuma yini a xitulu xiukarhi. A hi swona leswi? A hi maheni hi ku zwanana, a hi maheni hi patsano, a hi maheni hi vumagabyi. A hi swona? Kasi a tirhi wa hina u ta kota ku yini a ku famba khwatsi. Ndzeni ka ntirho lowu hi fanela ku veka a Frelimo phambeni ka zwilo zwohle, a Frelimo phambeni kama interesi ya magrupu, kama interests individuals, hi veka Frelimo ku sangula, hi veka objetivo único fortalecer a Frelimo para continuar a servir o povo moçambicano. Leti hi tshona tshinga tshigela.
3: Adela Makukuli murhangeli wa bandla mavinguti ku Frelimo lomo a provinsi ya Nyambani a tirhelaka Kanyasoro laha a teku ngalo a Frelimo hi leyi yimiseleko a ku hlukisa a tiko yimiselo a ku tirhela a xitshungu na ku nga hi ku tirhela a zwirho zwa yona hikwalaho a yi fanele ku kulungiseriwa a 13 congresso hi tindlela leti ti lavekileko na ntirho lowu u ta vi u sangulela lomu ka maselula. Leki i hungu ndzi mi gondzeleko mina Armindo Masingi kusukela ka Nyasoro.
2: Loko hi kongoma ka Maputsu hi ku phinda hi ta tlhela hi rhamba Julio Mavot ku va a hi tisela lawa ma vulavulaka hi mintirho yi landziwaka hi ndzavulo ya tantleketlo.
5: Kusukela mithiwa namuntlha lomu ka makaneta xifundzeni xa Marakweni ku kazi ku landziwa nhlengeletano yikulu leyi ya vubisi ya ku lumba ndzawulo ya tantleketlo ni mithwalo tizandzilwaka a tatana George Matlombe ala ku pfuliweni ka nhlengeletano leyi a tsotsi hinkwavo va kumeki ka nhlengeletano leyi ku va va va ni mabulu lama buyisaka a mintiso minene leyi mi nga ka kuyisa ndzawulo leyi.

0: ahlayile ku fameni ka mabulu kumbexana ka mazutu yakwe leswaku nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni LIM yi fanela ku va yi tlhela yi dumbiwa hi vayakitiku nakona yi nghenisa cuma nkwameni wa ku le Alinhas Aéreas de Moçambique a fanela ku va a va bulu ndzeni ka nhlengeletano leyi ta masiku mabitsi haleno ka makaneta swi nga ndlela ya ku va ku pfuxetiwa hinkwaswo swiyenge swa nkomponi liyana ku va ntleketlo ku va lowunene nakona u xavisaka lava tirhisaka a swihahampfhuka lomu tikweni. Yin'wana mhaka a yi humelelisiki ka mazutu yakwe i ku va kusukela a lembe bya 2026 ku atlasa 2031 ku tameliwe ntiso lowu nge Mais Transport xi nga leswaku ku engeteliwa a mimovha ya ntleketlo a tikweni hinkwabyo bya Mozambique tani ku hlaya ka tatana Matlombe ku fambeni ka malembe lawa ku atlasa 2031 lomu tikweni ku fanela ku va mamunisipi hinkwawo mani ma tshamela ku va na ni mimovha ya ntleketlo leyi na byalisaka ku va xitsungu xi fambafamba hala ni hala hi tindlela tinene. Yin'wana mhaka a yi humelelisiki i ku va ku fambeni ka lembe byin'we kumbexana kusukela lembe tikhalutiku titlasa lembe lebyi muzvangeli wa tiko a ta va a tlanguli makungu ma vitaniwaka cabotage maritima a nga ku va ku nyikiwa a nsima a mintiso ya vutleketli hi ku tirhisa a switimela swa mati. João Jorge Matlombe a hlayile leswaku a xiyenge lexi xi pfuniwile ko va ni ntsena mabyasi mabitsi lamakulu ma tleketlaka a mithwalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko kasi ke ku ta tlisa swoswi kutani i ntlhanu na mazasu mabyasi lawa ma tleketla mithwalo mikulu swinene ya ku atlasa ka 14,000 wa matonelada yi tleketliweki hi mabyasu ma kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana mhaka yi enceke leswaku ku pumbeka a ku bindziwa ka switarato hi mimovha lemikulu leyi mi tleketlaka a mithwalo mi kongomisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana. Yin'wana mhaka yi dzinetiweki hileswaku kutani ku pfuliwi a ntshantshwa ya ku thola tinkomponi leti faneleke ku va ti yakisa a xitarato xikulu xa nhlayo ya ku sungula na ku nga le khale ku ta ka sungula hi ku hetelela a mintiso ya kona nga leswaku kusukela tiwetitisasu ta ku sungula ta lembe byi taka mi ta sungula hi ku hetelela mintiso ku yanamisa a xitarato xikulu xa nhlayo ya ku sungula lomu atikweni. Kutani leti hi nga ka ti hlaya kusukela haleni ka makaneta mayelana ni ku pfuliwa ka nhlengeletano ya vubizi leyikulu ya yi vitaniwaka Conseil de Coordinador ya ndzawulo ya ta ntleketlo ni mithwalo yi zangeliwaka João Jorge Matlombe. Hinkwaswo kusukela ka makaneta.
1: Loko hi kongoma makumu ka nongoloko wa mahungu nyamuntlha ya xitiku xa Dzonga hi ta ya tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi nga ta kuma muhaxi Eduardo Figurão loyi a nga ta hi khambela lawa mayelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri.
2: Hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni ku va wu rhangela mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi vavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornada lamuntlhanu na kanharhu hi ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu wuyeke endyangwini wa Richards Bay wu ya wa humelela hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa haliyin'we. Hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swoswi ni 20 tipontu na tinharhu ku landza ntlawa Orlando Pirates. Ntlawa lowu wu sala hi ponto yin'we ntsena a nga leswaku wu ni 20 tiponto na tiponto timbirhi hikusa a tolo ntlawa lowu wa Orlando Pirates hi lowu pfuxeke a wa TS Galaxy a ve a mabola manharhu ya ku pfumala a yangolo. Eka ntlangu wun'wana a Mazulu hi lweyi a beke Durban City a ve mabola mambirhi ya ku yanguliwa haliyin'we. Ntlawa a Mazulu kumbe nkama leyi i ku veka na wune a khumula tiponto na ntlhanu na mune ka vumbangu bya vunharhu. Kaizer Chiefs a mathena ku va a kasa eka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana tolo a yamukeleke a va a ringana na Stellenbosch ha bola liyin'we. Hikwalaho ka swona Kaizer Chiefs a kumeka na ni khumula tiponto na mune ka vumbangu bya vumune. Jornada leyi lamuntlhanu na kanharhu li yisa mahlweni hi mugqivela lana seku kuni United a ta ka bela na Marumo Gallants. Golden Arrows a phikisana na Milford ku va na Shipa United a bela na Kruger United. Hi sonto a ku pfaliweni eka jornada leyele ntlawa wa Polokwane City u ta va na wu bela na Siwelele. loko hi hlometela mphikizano lowumbirhi wukulu wa bolo hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga tolo a ku pfaliweni eka jornada lamintlhanu na kan'we ntlawa wa Capital City hi lowu beka wa DBs a veya mabola manharhu ya ku yanguliwa halin'we hikwalaho ka ku humelela loku ntlawa wa Capital City wu khupukile swo ri kumeka vumbangu bya vunharhu ni khume la tipontu na pontu yin'we lana se u salaka hi tipontu tinharhu mahlweni ka Magezi loyi a rhingelaka a mphikizano lowumbirhi wukulu wa bolo hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa wa DBs wu kumeka ahansi wu va ni tipontu tinharhu ntsena i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figuram
1: muyingiseti lowo a ve nongonoko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga ka vusiku lebyi bya namuntlha hi le khadi loko mahungu ma ku fikelele hi tindlela tinene mahungu ma bindzuliweke ma tlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu Mariamu Ibrahimu a kumekile ka vukhavutela marito ni mpfumawulo lava ngo laha belile

Abelikingwe nyama mana Sabina ku vula Eduardo Josias ka vunanga lebyi kempela byi pangalateke ka laha ku va yi kuma nkama lowu kutani yi nga ka 22:30 kutani ku landzela laha ta vukoli yi ta langulokake ka xipimo lexi xa 10:30 ka vupangalati i bya Francisco Simbini kutani musirhi wa ku rhandzeka ku xuvela vuyingiseri byinene.

0: imgivela wa viki la kuhela uyamkele asha kufamba ishona kuvulavuliwa imachume manharu wa shitutu nishimbiri kuva kutlakusiwa au vonlili la mafambela ashitratwini kanhlayo leyi machume manharu swikongoma ntsena ka xiyenge xa maphoyisa ya ku vonlela mafambela xitratwini swin'wana swa swimbirhi swa mune wa maroda swi ta tirhisiwa ka uvonleli lomu mabalaleni ya lwandle ka ntirho wa ku nyikela switirho leswi komandanti wa xiyenge xa vulamisi a komando Gérald Fabien Nyankololo a tlhamisele leswaku i ndlela leyi ma vekisiwile matshamela ku va ku tlakusiwa ovoneleli lomu xitratwini ku va ku nga endleki a timhangu ta mimovha ngopfu ka nkarhi hi kongomaka ka woho wa ku gama ka lembe ku voneka ka nhlayo yikulu ya vanhu mimovha ni swigotso a xitratwini.
1: En relação à segurança rodoviária, também queremos encorajar o número de acidentes de viação reduziu, incluindo o número de óbitos por acidente de viação. Estão com 48% de redução dos acidentes de viação, isso é muito bom.
0: Maila nunda kuondela mafambela xitratwini inavela kumunika matimba hikuva kuvoneka akuyehla ka timhangu swin'we ni nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hi to timhangu leti. Hi ndlela leyi mi fanela ku va mu ya mahlweni ku va timhangu ti ya hi ku yehla. Sweswi hi kongoma magamu ka lembe na ni ku vonekaka a nhlayo yikulu ya mimovha xitratwini ni vanhu va endzhaka. Hi ndlela leyi hi fanela ku petsa mintamu ka uvonileli. Hi tlhelin'wani ku fanela ku va ku tiyisisiwa ta mafambelo manene ku va ku yehla a timhangu ni nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hambi ya lava va vavisiwaka eswitratwini. Ku fanela a ku va ku tlakusiwa emitsatsiyo mitirhisano ni vatshametiko ni minti ya vuhaxi ya mahungu hambi miminti ya dyondzo ku va ku vhikeliwa ku nga endleki a timhangu ta ku fana leyi yi endlekeke a Zavala xifundzankulu hi Nyambani lani 20 ya vanhu ni 4 va luzeke vutomi kolano. Hi ndlela leyi hi tatsiwa ku va hi tlakusa a wu voneleli ku va mhangu ya kutani yi nga tlheli hi maheka hikolani swi nga ni tikelo ku va ku dyondzisiwa a mafambela manene xitratwini ka vanhu va fambaka hi minenge ni ka vachayeli va mimovha. Ku fanela ku va ku tirhiwa swin'we ni swikolo ku dyondzisa mafambela manene. Ku fanela ku va ku umbiwa emintlawa ya vadyondzi ku va va kombisa mafambela xitratwini loko ku nga na maphoyisa ya ku vondlela mafambela xitratwini kusuhi. Vatsongwani ku lunga va kula na va tiva mafambela ni ku tsemakanya khwatsi axitratwini. Ku laveka ku va ku dyondzisiwa a vachayeli va mimovha ku va xitratwini munhu a tsemakanyaka axitrato a ni mfanelo yi tlakukeke. Hi ndlela leyi muchayeli wa movha a fanela ku va a nyima a mi tshika chapela hambi lomu ko kala ku nga na swikombiso swa ku chapela vanhu. A ku fanele ku va ku vekiwa mhangweni a vutomi la vanhu va fambaka hi munenge hikuva muchayeli wa movha a ni xihatla. Ka ndzima leyi ya ku tlakusa a wuvoneleli ka mafambela axitratwini hikuva hi kongoma ka nkarhi wa ku va ku ta voneka nhlayo yikulu ya vanhu ni swigotso xitratwini. Komandanti Gérald a haxe makungu Verão Tranquilo a Vilankulu xifundzankulu Nyambani hi 30 wa Setembro a nga lula. Xifundzankulu Nyambani xi tela ku va ntsindza wa ta vuyenzi lani kongomaka a nhlayo yikulu ya vayenzi va lomu tikweni hambi va matiko man'wana lani va tirhisaka xitrato xikulu xa tiko. Mpfhuka wa xitrato lexi ku tsemakanyaka a xifundzankulu Gaza wu lehile kusukela enkolwani ku ya fika Zandamela lani ku fanelaka ku va ku endliwa a wu voneleli likulu ka vayenzi va dlulaka hi ndhawu leyi. Vuyenzi ni ni lisima ngopfu ku takuseni ka vukosi la tiko hi ku lanika timali ti nghenaka ka xikhwama xa mfumo mali leyi pfunaka hinkwenu. Hi ndhawu leyi hi fanela a ku vevukisa mafambela manene xitratwini kolano ifanela akuyendla inkwashu kuva kulandziwa hilani maboyeweke hikona makungu veround tranquilo swiyenge hinkwaswo swa maphoyisa swanela aku tirha hi mpatsano hi vulavula hi maphoyisa ya xitarato ya ku vondlela tshomba la makhwati ni tindhawu ni maphoyisa ya ku vondlela mbirhi wa lwandle a ve ku tsuvuka hinkwaswo swiyenge swa tirhavi leti ndzawulo ya vusirheleli hi ntirhisano ni Commando General yi seketelaka hi swa ku famba hi swona hi ndlela leyi hi nga koholani ku va hi ta nyikela switirho leswi ku ni machume manharhu ya xithuthuthu swi kongomaka ntsena maphoyisa ya ku vonlela ta mafambela xitiratwini ni xithuthuthu swimbirhi swi kongomaka maphoyisa ya ku vonlela mbirhi wa lwandle ntikelo hi ku vonlela mafambela a hi ku nyimisa mimovha leswi swi nga endliwaka ntsena loko ku vonaka a wu phuki la nawu hi ndlela leyi hi ni matshamela ku va hi landza khwatsi a ntirho wa hina switirho leswi swi fanela ku va swi hlayisiwa khwatsi switirho leswi hi tlhelin'wani swi ni lisima a nga li la ku vonlela mafambela ntsena kambe ni ku vekisa ni ku yenge kambe ni ka swiyenge swin'wani hikuva lani ku nga ni phoyisa la xitarato ku ni vusirheleli la phoyisa la tiko hikwalano phoyisa la ku vonlela mafambela xitaratwini ti thusekile ku va li vekisa kurhula loko ka hanyumeliwa a maphoyisa ya swiyenge swin'wani hikwalani ni swithuthu leswiya swa swimbirhi swa mune wa marhoda swi ta tirhisiwa ku vonlela lomapraya ya hina ku ni machume manharhu ya swithuthuthu swa maphoyisa ku vonlela mafambela exitratwini swi nga ta tirhisiwaka ni ka mintirho yin'wani ya ku vekisa matshamela ya vusirheleli
1: e frequentam as nossas praias. E temos aqui as 30 motorizadas, as 30 motos para a polícia, não é, de trânsito. E como eu dizia, elas não só vão servir para a atividade de trânsito, mas também vão servir para a atividade de segurança geral.
0: E tlhelin'wani comandante wa maphoyisa Xifundza Nkulu Gaza Kamal Nyamatati a tlhamisile leswaku switirho leswi swi fika hi nkama wunene ku va ku seketeliwa mintirho ya maphoyisa ku vekiseni ka mafambela manene ni ka swigava swin'wani.
2: De facto, acabamos de receber reforço em meios operativos. Esses meios não são simples meios circulantes, são instrumentos de trabalho. Dizer de que esses meios vêm reforçar a nossa capacidade operativa. Em primeiro lugar, a questão da segurança rodoviária, que vai nos permitir maior mobilidade, maior fiscalização, maior cobertura da nossa área de
0: distribuição na província, na nossa província de Gaza. Xa bufamba e xona, xtiro lexi, xta tlakusa mintiro ya hina kata mafambela, xta vevukisa a mafambela ya maphoyisa ka mintiro ya uvoneleli lomu Xifundza Nkulu Gaza. Tanilani hi tivaka hi kona, hi nghena ka malanga lani Xifundza Nkulu Gaza xi amukelaka nhlayo yikulu ya vayendzi leyi nhlamulo ya ku vhikelela leyi nhlamulo ya ku vilela hi nga tlhangana na koho. Hi tlhelin'wani hi ni switirho swimbirhi hi tlhelin'wani hi ni swithuthuthu swimbirhi swi hlamulaka a xikombelo xa maphoyisa ya ku vonlela malwandle hikuva hi lisiku la 8 hi gamile dyondzo ya ku tlhavukanisa maphoyisa ya ku lamulela vanhu loko va mbombomela lomapraya. Swi ta vevuka ku va va vonlela amapraya hikuva ku ni tindhawu ti kombaka mhangu ngopfu swinene loko lomu ku fanelaka ku va voneliwa ngopfu amalwandle ya hina.
2: E prometemos que em breve trecho teríamos uma resposta e hoje, como podemos testemunhar, estão aqui dois meios à disposição, portanto, da Polícia Costeira Lacustre Fluvial, que vão responder àquilo que são as necessidades, portanto, desta especificidade, que vão garantir, portanto, as patrulhas ao longo da orla marítima. Nós sabemos que as nossas praias, nas nossas praias temos locais perigosos, Portanto, é preciso garantirmos a vigilância desses locais. E, no entanto, com esses meios, a nossa Polícia Costeira Lagosta Fluvial vai ter maior mobilidade para garantir a segurança, portanto, destes locais de grande risco.
0: Kasi Carlos Makwakwa, o antirrissano Kaxisungu no Mapuísa, comando das Funções Kulganza, atlamisele leswaku nseketelo hi swa ku famba hi swona swi hlamula a ku vilela ku nga hlanganiwa na koho.
3: Swi komba ku vevukisela a matirhelo ka lava va faneleke va veka a wu wonelele. Lama nga wona hi kona hi amukele hi ntlawa wa swigotso leswi nga amukela i swithuthutu swa ku yelana ni yarela transit. Ku hi preparara nkama lowu wa ku hisa i nkama lowu mobilidade yi kumekaka na le henhla swinene. A ntirho wa ntleketle wu vhakachi li le henhla swinene. Ndhawu hi mayela ku a wu vhakachi lele a wu tleketli le endleka hi kurhula ni ku tenga. Swa tirhela muntu masipra ku swi antswisa mafambelo a switratweni. Ku va swi nyikeriwa ndzhaku ka swikombelo swa vona hi hlamula xikombelo. Maxi projeto la ministerio de interior le endlaka kona comando geral leswaku le antswisa a matirhelo ka vanhu lava va tirhaka tindhawini ta matini, malwandle, leswaku na vona va kuma ku va ni kapasidade ya ku va timovhumentara ku va fika loku kumekaka kona vanhu hi laha tivaka kona mapura ya hina ma ni tindhawu leti ta marixo hi mayela ku va kumeka hi xihatla pura ku va sensibilizara a vahlambi vabukuchi leswaku tindhawu ta mapirigozi va va susa ka tona.

indlela yimgisithi okwenzeka ifike magamu ka nongoloko watavukuli lenya mundlevelevuleke ikunyikeliwa kama chuma manaru wa shtututu nishimbiri akomandu la shunza nkulugaza la mapoisa kutlakuseni kamintiru ya kufonlela mafambela shtratwini ni mapraya ya kuhambana ambana. Nongoloko binzuliwe utlela ukumbisiwa a Francisco Nsimbini, Joaquim Zungeni, ave kavukandlisi.

0: Lipelile mahungu ya xitiku xa Dzonga mahlayi wa Belarmina Nyantumbu. Udwana ya anyelaka ku hungula ni ku lamulela timhangu xifundza nkulu Gaza ileyi yi lavetelaka ku bula ni vatirhisano leswaku ku nga kumiwa xuma xilavekaka ka ku pfuxeta 10 wa switirho swa uyavelela mati ni xin'we leswi swi onhekeke ndzeni ka ku va ku ta vhikeliwa swikarhato swi nga kumekaka hikola ka xihala xi nga ta tshuka xi vangiwa hi matshamela ya El Nino. Xuma xilavekaka xi nga kota nakona a ku phalalisa mintirho ya ta vurimi hambe ni ku hlayisa ni ku yavela a timbewu ta ku sikisela eka xihala. Munyikeli wa mahungu wa Udwana yi hanyelaka a ku lamulela timhangu xifundza nkulu Gaza hi lweyi a ngalaka a nga vulanga ntsengo wa mali yi lavekaka kambe a tlhamuxela ku i swa ntshima swinene ku lulamisela miganga leswaku yi tiva ku hlayisa mati hambi ni ku landza tindlela ta ku tivhikela ka mavabyi ma nga tshukaka makumiwa hikola ka matshamela ya El Nino. Loko hi kongoma xifundza nkulu Maputo hi ta kuma Julio Mavota loko a hi khambela lawa ma vulavulaka hikuva holodwe ya ta vudahu a xuva ku vona muti wa ku velekela ka wona wa xibedhlele xikulu xa ka Matsolo na hi le xikombiso xa mintirho yinene ya ta vudahu.
1: Holobye wa Tavudau a zamba vatirheli va Hospital Provincial de Matola ku avandzuluta ematernidade wa muti luwana u va xikombiso hi xiyimo xa tiko. Useniyisi ali ntsena loko va tirhisa a vumunhu ku yamukeleni ka vamamana va tikeke swi nga ka koteka ku va va kota ku kuma a njhuleko lowo. Muzangeli lweyi a vulavula musumbuluko lweyi ka Matsolo swaku ku va a endzeli ematernidade wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntsako ka ku va muti luwana u tlhele u pfuliwa. Holobye wa Tavudau a nyoxile leswi a swi voniki lana Zambiki a vatirheli va Hospital Provincial de Matola a maternidade ku va mahlweni va tihita ku landzeni ka mintizo yavo.
0: Xifundzankulu Inyamani ku landziwa ta ku tlhelisela mindyangwini vakhaladwi lava va nga ha hambanile ni tinxaka ta vona. Horacio Romão.
2: A mintirho yo ta ku singarele lomu ka provhinsi ya Inyambani hi yona leyi mhakiwa ntirho wa ku tlhelisela a vanhu va hombe lava va nga amukelwa ka tindhawu ti vekisela hi ku a ku va tlhela makaya a ka tlhanu wa tindhawu leti ti nga va ti wumbiwa ka si ku amukela vanhu va hombe va hlongoloko mitini ya vona aka madistrict ya ka Hun'wini ka Masingi ni ka Vhilankulu ku amukelwa lembe leki ya 5 ni 3 ni vanhu va hombe vambirhi. Murhangeri wa raviga ta wusingarelo ka mitirho ta wusingarelo lomu ka provhinsi ya Inyambani Andre Busi yena lweyi a vulaku swaku wa ntirho lowu wa ku tlheriseriwa vamadala aka maxaka ya vona hi wona wu mhekaku hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga. Busi ali a ndhawu ya munhu wa hombe hi laha nga ngweni kusuka wa ku va vanhu va hombe va kumeka na va karhi va hlongoliwa mitini ya vona. A engetela ku a ku tala ka vanhu va hombe va nga bubiwa emitini va lumbetiwa amaloyi kha ku khomisela ka Andre Busi ntirho lowu wa ku va ku tlheriseriwa a vanhu va hombe wu ta va wu simama a masiku ma landzelaku na ku hikuwa ku fambeni ka lembe leki ku tlheriseriwa mitini ya vona a ntlhanu wa vona.
0: Vaxavisi va bazara la Limpopo doropeni la ka Cencai hi lava va tikhalaka hikuva mfumo wu nga endli nchumu mahlweni ka vaxavisi lava va kumekaka handle ka mabazara lomu switaratwini. Vaxavisi lava va xungeta nakona leswaku ku na vuherheki leli endliwaka hi vatirhi va mfumo wa doroba leli lava va koxaka timali ta ntsengo wa le hansi ngopfu swinene eka vaxavisi va lomu tindleleni ku hambana ni leti ta ku tlakuka ti koxiwaka eka vaxavisi va nga ndzeni ka bazara. Yin'wana mhaka yi vindlavindlekisaka vaxavisi va bazara la Limpopo yi yelana ni ku va ku koxiwa mali ya ntsengo wa ku tlakuka ngopfu swinene eka mikami yan'wu loko yi chikisela a mithwalu leswi swi endlaka ku va bindzu lavaxavisi lava li nga voneki hi laha ku lavekaka ha kona ngopfungopfu ka lembe leli va hlanganeke ni ndhambi. Swivilelo leswi swikhalo leswi swi vekiwile hi vaxavisi va bazara la Limpopo hi wa vunharhu lweyi mahlweni ka murhangeli wa bandla la Frelimo Almeida Gilumi lweyi a kumekaka na pfuxela xifundza xa Kacencayi mahlweni ka kuva a lavisa mafambela ya mintirho ndzhaku ka ndhambi. Almeida Gilumi hi loyi a tshembiseke leswaku swin'we ni mfumo wa doropa la Kacencayi ku ta tshamiwa hansi kasi ku cuvukiwa a swikhalo leswi swi vekiweke hi vaxavisi mahlweni ya ku va ku kumiwa tinhlamulo kasi ku ta kota ku phalalisiwa bindzu la vona. Muyingiseti ave mahungu ya xitiku xa dzonga hi nkarhi lowu hi li mahwaku loko ma ku fikelele hi tindlela tinene.

0: 23 na 16 minutos, sunt care o amatim e asicu.
1: Matimu ya siku.
0: Kume ni munhu ka nhlangula siku ra ku tlangela kumbe ku vonelela ta maendlela manene ka mimpimo amisaveni.

0: Nyamuntlha hi ximu xa misava ku tlangeliwa siku ra ku vonela a maendlela manene mimpimo hambi ni mahela manene ngopfungopfu u ka mabindzu. Siku leli ri sukela 1946 loko tintivi ta misava hinkwayo ta va ti hlanganile le dorobeni la Londres le Englandi ti va ti vumba nhlangano chiwa ka ISO nga wa ku pimela hambi ni ku vekisa ni ku hlayisa a tshamela rinene ka hinkwaswo switirho swi pimelaka xo karhi. Ntirho lowu u endlekile hikwalaho ka ku lava ku luva a mapimo vutivi hambi ni mavonela ya tintivi hinkwato ta misava ti hanyeleke a vupimeli hambe ni vuvekisi bya vumbilu a ku pimeni ka swilo hinkwaswo. Lomu Mozambique ntirho wa ku vekisa ta mapimela ni mavekela manene ya switirho hinkwaswo u landziwa ha INOC, Instituto Nacional de Normalização e Qualidade. Kamangona matimu hi 14 ka Nhlangula ka 1964, Martin Luther King akuma xikokolelo xa kurhula Premio Nobel da Paz. Todela Martin Luther King i n'wanatiko wa kusukela Amerika n'walungu i murisi a hanyele ngopfu ndlela ya kurhulisa kambe na alwela a kupfumeta a kuringanana ni kufanana ka tinhlonge hinkwato ta vanhu nga va ka vukhongeli, mintirho, ku dyondza swihava hinkwaswo swa vutomi. Martin Luther King a huma ka ndyangu lowu a wu hanyela a vukhongeri tikweni leriyana. A beburiwile 15 ka sungutwa 1929 le Atlanta, a sungule ku dyondza hi 1935. Martin Luther King a ve mulwelinkulu wa timfanelo ta vumunhu ka matlhelo hinkwawo ya ku vonelela ni ku vekisa vunene a timbilwini. Ku nyikiwa ka kwe xidlodlo lexi i ve ku tiva ni ku yamukela nhlengelo wakwe ka kurhula ku lwela timfanelo ta vumunhu hambe ni ku lava ku heta a xihlawula nhlonge emisaveni hinkwayo. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi tsundzukile a ku tlangeliwa ni ku tiviwa ka siku ra mavekela manene ka ta mapimela ya swilo hinkwaswo hambe ni ku nyikiwa ka xidlodlo xa kurhula misaveni hinkwayo ka Dr. Martin Luther King Jr. hi 1964. Matimu baladalela Mikidad maturiko matlhama kumbisiwa Mario Martin xika vukhavuteli bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Karma mungisere loko ma fikile kwats. Ivintrejna dende dawaka ultimo jornal.